0: chatan khangsa zarwa ani talgal ko pen dhuri ba zodu te ta chu ko zuna ani thungma te ko thana ni si jiru ba ani te ko te samgye me ha chu na gyabsi songwe
1: mangye omu chan rajung company tu si ro ko ko ran chi hi ji te ina ma da si ni ru ko te tu chi ri kang za nu ri te chi sen na ki ni on za sen na chi sen pam